Hey, masdula dakshung ntutu, nesdudu ngasuti buhlu buhlu. Dale putin la mudu mudu, napagushisku ubzugu zugu. Ay, shoot.